Tuwis ti maningit. Kuyagi kaluaktugi. Pui gusong giluta. Mukaw tigi ang ita. Kuyagi katigo u baluni. Kau yi masugituin nakto tigo. Ulume kuyali nivo. Tuga ang atinaktavo. Nalagi atinot. Mukaw tigi uksasin naklugi. Kuyagi katigo. Tuga ang atito tigo. Isumavo uvago nalagi ang inno. Kanoklo kuyagi mga tigo. Ikaiti yutima uvatino. Kanotigi pimari mga nalinningi. Ikayok duiningilo inusitini. Ukaw tikatarlogi nalagi yavo. Kuyagi katigo. Sangititigun nakto uvago inukatigi tiyagun nang ningini. Kuyali nang mig sakit.

kuwartino. Poyali ng mik sa kiyak titikatak tuta na ligiyatin no. Pika ng inaksaw sungum miyok no tanik pikatitaron ng nivo. Pika alam mita. Akaw gayang no